0: ay Victor Chen sa Suyono, Ahin Cibadak, Sandra Pasir Koja, ay Van Hoogen sa Sinsikwang ang Kabundun, Toshi yan, Van Hoogen sa Wang Mutai Chen sa ayo sentuhin landing ganti maya yunisa omaguas ay kebenyati sesisi uwa bentuhi rinya pagarsi cincin ayo ayo cingwa tersiaw yuman aduh tatia sentian kang ya丹老师，再见。
1: 啊，谢谢，
0: 谢谢陈
1: 胜，谢谢啊，陈胜甲先生。